0: Matso, patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya'y protektado, i-shield mo.
0: Bath soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Nakalove ka na ba?
3: Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!
4: Narito na ang kaabang-abang na promo para sa mga chuper.
3: Wow!
4: Mapataxi, Grab, UV, Bus, o Jeep. Love knows no boundary. Kasama ang Charm, Fabcon, Purple Eternity. Basta rehistrado, umahuling nakatutok sa istasyong makulit at malupit. Instant Boundary ang sure hit. Dahil love knows no boundaries. Kasama ang Charm, Fabcon, Purple Eternity. Tutok na. Tutok lang.
3: Basic.
4: Love knows no boundaries. Kasama ang Charm, Fabcon, Purple Eternity.

0: Zinc may help shorten cold's duration by 2 to 3 days with proper diet and exercise.
1: Unilab quality yan.
0: Phenylephrine HCL Gorphenamine Maleate Paracetamol plus Zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mommy, naalala mo ba last time na may kabag si baby? Yung hindi mo siya mapatahan, yung kahit anong buhat, karga o hele, hindi natatapos iyak niya? Sobrang alala ka, di ba? At naku, gising ang buong bahay. Ang tawag sa nararamdaman natin, Mommy, ay kabag stress. Hindi ito imbento. Totoong nararanasan ito ayon sa mga studies. Buti na lang, may Simeticon Rest Time Drops. Rest Time, ang most pedia prescribed brand for kabag ni baby. Base sa MAT December 2025. January 2025 to December 2025. IQVIA Philippines prescription data on antacids and anti-flatulence among pediatricians. Bilis rescue in as fast as 15 minutes para rest from kabag si baby, iwas kabag stress din ang family. Basta kabag, Mospedia prescribes Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Kaluwat ka na ng ingay. Kundi politika, krimen.
4: Kalibre 38 baril, maharap sa
3: trito. Kundi krimen, kalamidad. Pati stress, next level na din. Kabisyo, sa gitna ng lahat ng to, mga bagay na hindi natin kontrolado, pwede ka pa rin ngumiti. Tumawa. At magpatuloy. Love Radio. Kasama mo. Mapaumaga o gabi, ikay sasabayan. Maging malungkot man ang iyong pinagdaanan.
5: Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!
3: Ang himpilang, ang himpipilang. Mapaumaga, mapaumaga at gabi, ikaw ay sasabayan.
6: Sama-sama, kasama mo kami kabisyo.
5: Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!

0: Narito na ang mga dramang sumasalamin sa pinagdaraanan mo. Mga dramang gigising sa natutulog mong puso. Ito ang Dear Love. Dear Love.
1: Kasama kakwentuhan at kadramahan nyo pa rin po ang inyong uragong broski like super legit and all, Konyo Bicolano, para sa programang gumigising sa mga nasusulog ninyong mga puso. Mga kabisyo, ito po ang Dear Love. Happy, happy Monday sa lahat ng mga tumutok po sa atin sa ating drama ngayon dito sa Dear Love. Maraming maraming salamat po dahil sa araw-araw po ay napakagandang mga feedbacks ang aking naririnig via PM o kapag mga personal ko kayong nakakausap. Maraming maraming maraming salamat po dahil na-appreciate nyo po yung mga kwentong ibinibigay po namin sa inyo araw-araw. At katulad ng Dear Love na napakinggan natin kani-kanina lang, sumentro po ito sa isang lalaki na nalulong sa sugal na kung saan sa pagkalulong niya kinailangan pang magkaroon ng hiwalayan at habulan ng dahil sa utang para masolusyunan ang lahat ng ito. Alam niyo mga kabisyo, marami akong naririnig na kwento about sa isang pamilya na nawasak ng dahil sa sugal. Isang taong nabaon sa utang ng dahil sa sugal. At kapag tinanong mo yung ilang mga taong ito, sabi nila nagsimula lang ito sa libangan. Nagsimula sa libangan na tipong, ay, may instant money pala dito. So hanggang sa parang nai-hypnotize sila na sige, gawin natin to araw-araw hanggang sa naging parte na nung sistema nila. At hanggang sa nalulong na nga sila. Kabisyo, lahat ng bagay ay nagiging masama kapag ito ay sumusobra na. Lalong-lalo na pagdating sa sugal. No? Kapag ang sinasabi mong libangan ay nagiging dahilan na para pabayaan mo ang sarili mo at para pabayaan yung pamilya mo, isakripisyo yung kinabukasan at kaligtasan ng pamilya mo. Naku kabisyo, maling-mali na po yan. O, naniniwala ako na lahat ng mga kabisyo nating nakikinig ngayon ay tao. At ibig sabihin ng mga tao ay hindi mo kailangan magkaroon ng doctoral degree para maunawaan ano yung mali, ano yung tama. Alam natin mga kabisyo na ang mga bagay na makakasira sa atin kapag sinobrahan natin, alam nating mali talaga yun. And kapag pinili mo ito, sana meron ka din balls na pangatawanan at maging accountable dito. Huwag yung ipapasa mo na sa iba, sa pamilya mo, dahil hindi mo na kaya. Pinagdesisyonan mo yan, nagdesisyon ka na kaya mo sa simula, dapat kaya mo rin hanggang sa dulo. At sa mga kabisyo natin dyan na nag-iisip at nasa kalagitnaan ng pagsusugal nila, mag-isip-isip ka kabisyo. Dahil sa pagsusugal natin, hindi lang pera yung pwedeng mawala sa'yo. Katulad ng sinabi ko kanina, ang pwedeng mawala sa'yo ay tiwala, pamilya at yung kinabukasan ng mga taong mahal mo. At yun yung pinakamasakit na pwedeng mawala sa'yo kapag natalo ka dyan sa pusta mo. Kaya kabisyo, nako, sinasabi ko sa'yo, libang well but libang responsibly. O siya mga kabisyo, ako ay e-exit na muna dahil ako ay susugal sa pag-ibig. Kayo naman, 'di ba? Hindi, susugal tayo sa pag-ibig. Malay mo, sa pag-lunch ko ngayon, nako, mahanap ko na, matisod ko na yung totoong taong magpapakilig sa akin like super legit and all. Ay nako, siya mga kabisyo, susunod na si Rocky Terra. Nakasama niyo po ako, Konyo Bicolano, hanggang sa susunod na kwento ng ating Dear Love.
2: Mausap ke. You know, I just want to solve.

0: pansin ko. Tapos sa tuwing nag-a-update sa Jerome sa akin, eh kasakasama niya ang kaopisina niyang babae na sinasabi niyang close friend niya. Then one time, may bagay na pinagawa ko sa kanya pero hindi niya nagawa. Nagtalo kami tungkol dito. And then nasabi ko sa kanya na bakit etong si close friend mo nagagawa mo yung ganito pero sa akin hindi. Tinanong ko siya kung anong meron ng merong relasyon o anong relasyon ang meron sila. Walang inamin sa akin si Jerome. Nakapagpalitan kami ng hindi magagandang salita. At dahil doon, pinili ni Jerome na umalis muna ng bahay para magpalamig. DJ Rocky, kapag nag-aaway kami, umaalis siya. Nagpapalamig. Ganun naman ang dynamics namin sa loob ng 12 years. Tsaka kami mag-uusap kapag malamig na. And eventually, nagiging okay kami. Pero sa panahong yun, ay mangyayari pala ang hindi ko akalaing mangyayari sa buong buhay ko o sa relasyon namin. Isang gabi, patulog na ako nang biglang may tumawag sa akin. Ang sabi sa akin, kung pupwede raw, pumunta ako sa lugar na tinutukoy niya dahil ang asawa ko ay nawalan ng buhay. Hindi na raw nagre-respond. DJ Rocky, isa lang. Isa lang ang tumatakbo sa isip ko noon. Sana ay maabutan kong buhay ang asawa ko. Sana humihinga pa siya. DJ Rocky, pumunta ako doon sa isang lugar na kahit kailan hindi ko akalaing pupuntahan ng asawa ko na hindi ako ang kasama niya. Sa isang motel.
1: The day na nawala siya, nakita ko siya kasama yung babaeng yon in a place na hindi ko ini-expect na pupunta siya. Motel.

0: Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
1: ACS. Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. I stay true to my principles and stand for the truth. Kaya sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
2: Tatapatin namin kayo. Sa panahon ngayon, kahit kami sa Champion, kailangan magtipid. Kaya wala muna kaming TV commercial. Sa radyo kasi pinakamura. Ang natipid namin, napunta sa pagpapagaling ng mga Champion products para mapadali ang paglalaba at dishwashing. Ang mataas na kalidad, pwedeng gawing abot-kaya. Nagawa nga namin. Subukan mo na. Champion. Walang gimmick. Tapat po sa inyo.
3: Oh, so good! Pomeo sa tanghon! So bagay sa bawat celebration! So easy, so dummy!
4: Pomeo sa tanghon!
5: Kumeas, sotanghon.
6: Mmm, so good. Sotanghon.
7: Ang kinis na niya.
8: In fairness, nag-glow up.
9: May budget. So

0: Star Wax, ang number one floor wax. May waterproof formula. Buhusan man ang tubig, balikin tabang sahig.
1: Star Wax, Star Wax, Wax.
0: Starwax Floor Wax, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS
2: is easy, Hugo stands a champion dishwashing.
3: Whoops, teka, itatry mo ba ang new Champion dishwashing paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at di kitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion dishwashing paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
4: Healthy Minute, Fact or Fake. Brought to you by MX3.
5: Dok, yung iba, kapag may buwa ng dalaw, hindi daw sila naliligo.
6: Uy, hindi totoo yan, and that's a fake. Alam mo, kung hindi ka maliligo, that means for 3 to 7 days, ikaw ay mamamaho. Yan ay mga kasabihan na matatanda dahil lang sabi daw nila, baka ikaw ay maloka. Ngunit hindi naman, maaaring maligo ang isang babae kahit during the first day of her menstruation. At ang hygiene is more important kaysa doon mga sa kasabihang matatanda.
5: Dok, ang isa pang tanong, pwede mo daw ba ipanghugas sa face ang unang-unang dating ng iyong menstruation?
6: Nadinig ko na rin yan during my high school days, and that's a fake. Munti ko na rin ginawa. Ipapakin ko. Magmumukha nga lang tayong zombie, no?
5: Applicable din pala yun sa mga boys, Dok, no?
6: Kasi nga, ang akala nila, dahil very rich ang hormones nito, kapag ginamit daw lalo na ng mga kalalakihan, during their teenage years, ay baka kuminis ang mukha nila kamukha ng kanilang kaklasing babae. Subalit, maaaring mag-introduce ito ng mikrobyo. Huwag na natin gawin dahil wala itong katotohanan. Maaaring mag-introduce ito ng mikrobyo. Huwag na natin gawin dahil wala itong katotohanan.

0: halo-halo ang nararamdaman ko. Kinakabahan ako, natatakot ako, gusto kong tumakbo, pero hawak niya ang kamay ko. Iba't ibang babae, iba't ibang conversations.
1: Secret Files. Secret Files. Your story they never knew existed.
0: Tinuruan niya akong kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit.
1: Secret Files.
2: Secret Files.
1: Secret Files.
2: Secret Files.
0: Kabisyo paano kung isang gabi makatanggap ka ng tawa na nagsasabing wala na ang asawa mo. At pagdating mo sa lugar kung saan siya natagpuan, isang kwarto sa isang motel ang bubungad sa'yo. Isang lugar na hindi mo kailanman inakalang pupuntahan niya. Pupuntahan ng asawa mo nang hindi ka kasama. Ano ang unang papasok sa isip mo?

0: paano mo tatanggapin ang katotohanan na ang taong nakasama mo sa loob ng 12 taon ay wala ng buhay sa isang lugar na hindi mo inaasahan. Masaya naman sina Kay at Jerome. Pero bago ang pangyayaring bumago sa buhay ni Kay o sa pagtingin niya sa asawa niya, nagkaroon sila ng matinding pagtatalo dahil sa hinala niyang may namamagitan sa asawa niya at sa isang babaeng close friend o kaupisina nito. At sa gitna ng kanilang hindi pagkakaunawaan, umalis si Jerome ng bahay para magpalamig. Ganun naman yung dynamics nila eh. Pero ang hindi alam ni Kay, yun na pala ang huling pagkakataong makikita niya ang kanyang asawa. Kung kayo yung nasa sitwasyon ni Kay, anong mararamdaman mo pag nakita mong wala ng buhay ang asawa niyo sa isang motel? Mas mananaig ba ang sakit ng pagkawala? O mas mananaig ang galit? Yung mga tanong na bakit? Ano nga ba ang totoong nangyari kay Jerome? At ano kaya ang mga katotohanan pang mabubunyag sa likod ng kanyang huling sandali? Abangan natin ang susunod na magaganap sa buhay ni Kay sa pangalawang bahagi ng Secret Files.
1: Yung araw na nawala siya, someone called me na etong asawa ko ay kasama daw yung isang babaeng to and hindi na daw magising. So nung pinuntahan ko yung place na binigay, nakita ko yung asawa ko nakahiga sa kama. Wala na siyang buhay. Kasama yung babae na before siya mawala ay pinaghihinalaan ko na.
0: DJ Rocky, sa isang motel. Doon ko nakita ang asawa ko na nakahiga sa kama. Wala ng buhay. Nakita ko rin doon ang babae niya na pinaghihinalaan kong other woman niya. Hindi ko siya kinibo. Hindi ko alam kung ano mararamdaman ko, basta ang nasa isip ko, sana madugtungan pa ang buhay ng asawa ko. Hinawakan ko ang kamay ng asawa ko, kinausap ko siya. Tinawag ko ang pangalan niya, pero kahit anong gawin ko, hindi siya nagre-respond. Matagal ang ambulansya, kaya ginamit ko ang sasakyan ko. Nanghingi ako ng tulong dun sa mga staff ng motel na yon para buhatin ang katawan niya. Ako mismo ang nagdala sa mister ko sa ospital. Doon sa ospital, sinabi sa akin ng doktor na wala na raw talaga. Cause of death? Heart attack. Ang daming mga tanong ang tumatakbo sa isip ko. Bakit? Bakit siya yung kasama at hindi ako? Bakit hindi man lang kami nakapag-usap ng maayos? Bakit wala man lang kami maayos na pamamaalam? Nasaan ako sa buhay niya noong mga panahong yun? DJ Rocky, pagkatapos ng burol, inilibing na sa Jerome. Anong nangyari dun sa other woman? Wala siyang lakas ng loob para humarap sa akin. Kapal naman ang mukha niya na pumunta sa burol o libeng ni Jerome. At syempre, hindi ko rin siya papayagan na pumunta roon.

0: San Miguel Piliwing promo. Get a chance to win GCash with every purchase of 6 bottles or 2 1-liter bottles of any participating San Miguel beer products. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026. For DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
1: This is Easy Hoga stands, a champion dishwasher.
2: Easy Hoga. Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at di kitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion. Tapat po sa inyo.
3: Ito na po yung hiniram kong pera, tulad ng pechang na pagkasunduan.
4: Ay, sana lahat ng umuutang gaya mo, tumutupad sa usapan at mayroon isang salita.
5: Ganyan ang Pinoy!
6: Ang Pilipino may isang salita.
7: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
8: Tatapatin namin kayo. Sa panahon ngayon, kahit kami sa Champion, kailangan magtipid. Kaya wala muna kaming TV commercial. Sa radyo kasi pinakamura. Ang natipid namin, napunta sa pagpapagaling ng mga Champion products para mapadali ang paglalaba at dishwashing. Ang mataas na kalidad, pwedeng gawing abot-kaya. Nagawa nga namin. Subukan mo na. Champion. Walang gimmick. Tapat po sa inyo.

0: Bakso. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya'y protektado, i-shield mo.
0: Bath soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.

0: Polly Coffin, Samantha, Malupit, Sakamaimo, Mabait, Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Oh no, Dubai na to. Palalampasin mo pa.
2: Malaking decision kasi, sir. Ipagdadasal ko muna para hindi ako magkamali.
3: Ganyan ang Pinoy.
4: Ang Pilipino, makadiyos. Madasalin.
5: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
6: Basketball fan ka? May pick'em na sa Lucky Play. Check the stats and make your pick. Higher or lower? Feeling over? Higher. Feeling under? Lower. NBA? PBA? Higher or lower sa Lucky Play. Make your pick. Play pick'em sa Lucky Play.
7: Gambling is 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsible gaming at pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 0282-489-568.
8: Champion na milyonaryo pa.
9: At ang ating champion na milyonaryo pa grand prize winner na nanalo ng 1 million pesos tax free ay si Prince Val M. Llanes ng Lawag City. At ang kanyang paboritong sari-sari store na nanalo ng Champion Showcase worth 20,000 pesos ay Ermita Sari-Sari Store. Muli, congratulations at maraming salamat po sa lahat ng sumali at naghulog ng entries mula sa Peerless Products Manufacturing Corporation. Brought to you by Champion. Walang gimmick. Tapat po sa inyo. For DTI Factory Permit Number FTEB 260394 Series of 2026.
10: Ma'am, si Odi po. 168 pesos ang pwede centavos.
11: Ay, wala akong barya.
12: Walang barya!
10: Ay, wala akong panukuli.
12: Walang sukli.
10: Ay, dapat ng GCash Pay Online para bayad agad sa online shopping. Wala nang suklian. Secure with GCash Login Safe. Biometrics authorization. Bago bayad. Sakto payments. Secure checkouts. Pay online with GCash. To know more, visit the GCash Help Center or call us at 882 Globe or TM 02-7213-9999 Globe Landline or Internet call through the Help Center. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
13: GCash. Sakto payments. Secure checkouts with GCash Pay Online.
14: Wow! I feel good.
13: Ako lang ba o the best talaga ang mga all-in-one? Yung sulit talaga. Sa kape, sulit ang 3-in-1. Sa app, sulit na basta makapag-post, makapag-live at makapag-message. Kaya dapat pati whitening soap, sulit din. Buti na lang may White Rose Papaya. May papaya plus niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil. May whitener ka na nga, may moisturizer ka pa. At sa presyong 34 pesos SRP lang, sulit na sulit. Next naman, makahanap ng jowa na cutie na sulit pa. Glow up with Power of Two. White Rose Papaya. Kuti sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary. Kasama pa rin si DJ Rakitera para sa White Rose Papaya. Produkto yan ng ACS. Tutok lang sa Love Radio. Buwan-buwan, pinoproblema natin ang mga bayarin. Bayaran na naman ng kuryente, tubig at internet. Mahabang biyahe at pila na naman sa mga payment centers. Buti na lang, pinadali na rin ng GCash ang pagbayad ng bills. With G-Bills, iwas biyahe, iwas pila. Ang padala ng kapamilyang OFW, i-receive sa GCash para pwedeng diretso pambayad sa G-Bills. Kadalasan, sa pagtanggap ng padala galing abroad, may mga extra fees sa ibang merchants. Kaya nababawasan pa ang pinaghirapang ipadala. Buti na lang, kabisyo, libre maklaim ang remittance abroad via cash-in sa GCash app. Pwede rin mag-cash-in for free sa mga official GCash partners like Pure Gold, Palawan Express, LBC, Bayad Center, and more. Up to 8,000 pesos ang pwedeng i-cash-in for free kada buwan. Kaya pag sa GCash, mas madali ang buhay. Sa pag kuha ng padala at sa bayarin, hindi ka napipila o babiyahe pa. Libreng cash-in pa, kaya mag-GCash na. Visit the GCash Help Center or call 2882 for Globe or TM or 02721-39999 for other networks. Fees may apply. To know more, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. At kasama mo pa rin si DJ Rakitera at ikay nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!
11: Ang himpilan. Ang himpilan.
15: Mapaumaga.
11: Mapaumaga at gabi. Ikaw ay sasabayan.
16: Sama-sama. Kasama mo kami, Kabisyo.
17: Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!
13: Halo-halo ang nararamdaman ko. Kinakabahan ako, natatakot ako. Gusto kong tumakbo pero hawak niya ang kamay ko. Iba't ibang babae. Iba't ibang conversations.
18: Secret Files.
19: Secret Files.
18: Your story they never knew existed.
13: Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit.
18: Secret Files.
19: Secret Files.
18: Secret Files.
19: Secret Files.

Alam mo, kabisyo minsan, ang pinakamabigat na sakit ay hindi lang yung maramdaman mong wala na yung taong mahal mo eh. Kundi yung mawala siya nang hindi nyo naaayos yung problemang naiwan sa inyong dalawa. 12 taon na nagsama sina Kay at Jerome, pero sa isang iglap, nawala si Jerome at iniwan niya si Kay na punong-puno ng tanong. Masakit mawalan ng asawa, pero mas masakit malaman na totoo pala ang iyong hinala. At wala ka ng pagkakataon na marinig ang paliwanag niya. Kaya para kay Kay, normal lang na makaramdam ka ng galit, lungkot, at panghihinayang. Pero sana lang, huwag mong sisihin ang sarili mo sa mga nangyari. Dahil hindi mo kontrolado ang desisyon ng asawa mo at ang pagkakamali niya ay hindi nangangahulugan na merong kulang sa'yo. At sa kabila ng lahat, nakakabilib ka kasi nanging ibabaw pa rin ang pagmamahal mo kay Jerome. Alam mo kung ano ibig sabihin nun? Pinapakita nito na pupwede ka palang masaktan ng sobra. Pero, nandun pa rin yung pagmamahal mo sa taong nakasakit sa'yo. Ginagawa natin yun eh. Yung minamahal pa rin natin, yung isang tao, yung may kapasidad at kakayanan pa rin natin o tayong mahalin ang isang tao kahit na hindi natin maintindihan kung bakit niya nagawa yung mga bagay na nakasakit sa atin. Hindi man masagot ni Jerome yung mga tanong ni Kay. Sana dumating yung araw na matanggap mo na hindi mo kailangan malaman ang lahat ng dahilan para makapagsimulang maghilom. Pero totoo din naman, paano mo nga naman papatawarin ang isang taong hindi naman nangingi sa'yo ng tawad? Dahil minsan mas malaki ang pagmamahal kaysa sa galit at sakit. Pero hindi rin naman ibig sabihin na kailangan kalimutan ng sakit. Love is greater than all our fears, disappointments, and hurts. Kahit hindi naging perpekto ang taong minahal natin, hindi nito binubura ang pagmamahal na naging totoo. Kasama mo pa rin si DJ Rocky Tera. Nagpunas na rin po ako ng sipon. Suminga na rin po ako. Mamaya po, isang sikreto na naman ang ating maririnig mula sa top secret share natin. Kasama mo, DJ Rocky Tera, dito sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is Kay's Secret File.

그래서 그리고 나는 그 딸을 따라 달린 딸을 따라 달린 그립 자크트를 자크트를 새로운 세상을 향해 성적기만 해

Listen to my money talk, spend all I like it. I

Mira, mira, como todo esto marca, son capas, son capas. O te todo, todo, y ginaga, y sacati, sapati, apacala, apacata, un poma, un poma, soy. Bandita, bandita, y van, saba, y han, y van, saba, y han, tao, guan, tao, guan. Kapag, kapag ang tutukoy ay pangin sa isang palabas. Labo o labo, aktibidad, aktibidad. O ingat, ingat at subaybay at subayan. O girl, o girl, doon ta, sinita sa isang tao. Hay, isang tao, hayo, o bagay. Pag pinagsabay, pag nagsabay ang gawang ito, ang ito. Wah, wah. Bramang po bramang bibigay ng serbisyo at iso at sa papanangung iso sa mito ng nila at sa mundo at sa mundo. Wow. Yeah.

Pagpapasalamatin namin kayo. Sa panahon ngayon, kahit kami sa Champion, kailangan magtipid. Kaya wala muna kaming TV commercial. Sa radyo kasi pinakamura. Ang natipid namin, napunta sa pagpapagaling ng mga Champion products para mapadali ang paglalaba at dishwashing. Ang mataas na kalidad, pwedeng gawing abot-kaya. Nagawa nga namin. Subukan mo na. Champion, walang gimmick. Tapat po sa inyo.

0: Mapapakinggan na ang mga programa ng Bound FM sa Cloud Radio para mas matindi ang saya at dugtugan. Simula August 3, 7 PM to 9 PM. Sunny Presa na ang Bound FM at Cloud Radio. Plus, simula August 10, tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes mula 7 PM to 8 PM. Magbabalik na ang paborito ninyong podcast mula sa Squaddy Pods. Ang Squaddy's Night Live noon, may bagong pangalan at bagong season, ang KM's Overtalks. KM's Overtalks. Dito sa Bound FM. Bound lang yan. And on Loud Radio. Make your music splash.
1: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro.
2: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Proteksyon at tulong sa atay, Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.

Depende. Buena suerte, Game Foul Nutrition. Propel 2210. Derby King. Nutrio. Buena suerte. Para sa passion at dedikasyon ng Pilipino magsasabo.

K-pop Fever on Cloud Radio.

0: stress. Grabe, nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
1: Hala, totoo? Saan ka sumali?
0: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won. Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
1: Naku po, Juan, scam yan.
0: Ha? Hindi kaya? Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
1: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
0: Di, paano yan? Nakausap ko na yung

0: Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages, lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala, kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
1: Kaya huwag magpabudol, bes!
2: Isang paalala mula sa Bit.me Media Communications.

0: From World Panel by Numerator Household Panel Study for the period ending 52 weekly April 19, 2026 in the Philippines.
1: Tatapatin namin kayo. Sa panahon ngayon, kahit kami sa Champion, kailangan magtipid. Kaya wala muna kaming TV commercial. Sa radyo kasi pinakamura. Ang natipid namin, napunta sa pagpapagaling ng mga Champion products para mapadali ang paglalaba at dishwashing. Ang mataas na kalidad, pwedeng gawing abot-kaya. Nagawa nga namin. Subukan mo na. Champion, walang gimmick. Tapat po sa inyo.

0: Ikaw ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
1: Fake news yan! Mali!
2: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
1: Fake news yan! Mali!
3: Nakita ko sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
1: Fake news yan! Mali!
4: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
5: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
6: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
7: Humanap na iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
8: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
9: Isang mahalagang paalala, Contra Fake News.
10: Mula sa Beat Media Communications.
11: Pag magaling.

0: Bes, grabe. Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
1: Hala, totoo? Saan ka sumali?
0: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won. Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
1: Naku po! Juan! Scam yan!
0: Ha? Hindi kaya. Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
1: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
0: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
1: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa.
2: Para sa mabilis na wifi internet na swak sa budget, mag-Globe G-Fiber prepaid na. For only 699 pesos install fee, may only internet ka pa up to 300 Mbps with average broadband speed of 240 Mbps with minimum broadband speed of 90 Mbps at 80% service reliability. Plus, may free Blast TV pa na may hundreds of movies and videos. Pumunta lang sa Globe G-Fiber prepaid website at magpalinya na. Terms and conditions apply. Promo runs from February 19, 2026 to December 31, 2026 per DTI Fairtrade number FTEB-249601, series of 2026.
3: It is us.

0: ang pagbabago ng panahon ay pagbabago rin ng media na maasahan ninyo. Abangan!
1: Ang grocery para sa masa.

Always Grocery. Mga bagong bilihin, kami ang nagdadala mula sa pagawaan. Araw-araw, may promo at sale sa bawat produkto. Tinutulungan namin ang mga tindera at negosyante sa pamamagitan ni Aling Sari. Presyo ng mga bilihin, kasya sa inyong bulsa. Ito ang grocery para sa masa. Always Grocery. Opening branches nationwide.

And gentlemen, the show is about to start in 10, 9, 8, 7, 6, 5,

0: Ano pang hinihintay mo? I-click mo na ang link at baka ikaw na ang susunod na mayiging milyonaryo.
1: Aba, ayos tong pinopromote ni Idol ah. Masubukan nga.
2: Nagbabala ang mga otoridad dahil sa patuloy na pagkalat ng mga AI-generated videos online na bagong modus ng mga kawatan upang mga scam.
1: Sus, sino naman magpapaluko sa ganyan?
3: Tay, paano na ho yan? Due date na po ng tuition ko. Hindi raw po ako makakagraduate kung hindi ako makakapagbayad.
1: Eh, hindi ko naman alam na scam pala yun. Pinindot ko lang naman yung link dahil akala ko totoong si Idol yung nag-endorso.
4: Uso na ngayon ang mga AI-generated videos ng mga sikat na personalidad na layong manloko ng kapwa. Ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center, sa unang tatlong buwan pa lang ng 2025 ay umabot na sa humigit 3,000 ang mga reklamo na

0: This song is brought to you by Mag-MSA Gatas. Para uminom ng gatas, 69 pesos lang sa iyong makasukin tindahan.
1: Maggi Magic Sarap. All-in-one na sa All-in-one Maggi Magic Sarap.
0: Mag-TGF lechon manok para kumain ng lechon manok.

0: acaba kusoma bana baita media de lectura checklist harap bana ko bagam baita media de sapilipidas check latest viewer of your fingertip all around the world check family media update na talaga magagustuhan mo check media knowledge and trivia na lalang magpapaya mo check nakakatuwa at nakakalokang funny moments sa Philippine media check the check. Ngayon, kumpleto na ang lahat. Pero ang tanong, saan ka ba pumunta? Ang sagot, sa Cloud Radio, sa Bawi FM, sa Radyo Cavite, at sa Extreme Online Radio 2. At lahat ay tutok na tutok sa Media Watch. Ang programa naghahatid ng balita media na maasahan ninyo. Halong dalawang taon na patuloy pa rin naglilingkod para sa inyo. Samahan niyo ako si Kuya 150, kasama si Nakiam, Ray, at iba pa. Dito lang sa inyong Weekend Habit hatid ang balitang media na maaasahan. Ito po ang Media Watch. Every weekend po yan at 3 PM. Mapakinggan sa Cloud Radio, Bound FM, ABM Radio Commission 1278, Xview Online Radio 2 at sa ating mga partner TV cut networks tulad ng PSTV, ABM Radio 24, Reporta, TNP 24, KNT, PCBN International News at PBN 24 at various times and days.
1: Si Sex Bomb Rochelle po ito. At kung relate ka, kung masakit kumalaw,
2: happier tayo pag sumakit ang tuhod ko, pag sumakit ang bewang ko. Eskalan, eskalan, eskalan. Mag-eskalan!
1: Tulog wag pa disappear ng arthritis pain
2: with long-lasting relief up to 12 hours. Ang sarap ng gumalaw, gumalaw ng gumalaw. Sarap ng gumalaw pag walang
3: Unilab quality yan.
4: Naproxen sodium is the generic name of Escalade. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Bakit RightMed ang binibili mo?
6: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
7: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
8: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
6: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
9: Kailangan right medicines, kailangan right med.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines, kailangan right med.
12: Tatapatin namin kayo. Sa panahon ngayon, kahit kami sa champion, kailangan magtipid. Kaya wala muna kaming TV commercial. Sa radyo kasi pinakamura. Ang natipid namin, napunta sa pagpapagaling ng mga champion products para mapadali ang paglalaba at dishwashing. Ang mataas na kalidad, pwedeng gawing abot-kaya. Nagawa nga namin. Subukan mo na. Champion, walang gimmick. Tapat po sa inyo.

0: Mas pinahaba at mas pinalalim ng gabi ng klasikong musikang Pilipino ang naghihintay sa inyo. Samahan sina Jared Moreno at Charmaine Cristobal.
1: Kapa rin po, makakasama ninyo Jared Moreno sa unang party po.
2: Ito ang inyong lingkod ngayon, Miss Charmaine Cristobal.
0: Kasama ang ating mahusay na haranista, Nicolas Enriquez.

0: Suárez. At Sally Prim. Muli na tibuhayin ang tamis ng ating kultura, malumang awitin at walang kupas na haranan na tiyak na magpapatulog na may niti sa inyong mga labi. Tutok na sa
1: Kundiman at iba pa.
0: Tuwing Linggo sa pagganitong oras, alas 9 hanggang alas 11 na gabi, dito lang sa Bound FM. Bound lang yan!

Sara Guardian po. Ang mga kape ito, ibang creamy coffee yan. Ito na, mag-coffee ko Blanca para ititimpla ng kape. Tapos iinuman ako ng kape at masarap na. Sarap. Sara Guardian po. Sarap ng Blanca coffee to. Para masarap sa kape, coffee ko Blanca. Creamy coffee na. Blanca

germs sa balat mo. Subukan mo ng ikalbo ang mga germs sa balat mo with Sabon Miwali. 15 pesos per box. Available sa mga sari-sari stores nationwide. Bili na!

0: bakla. Bill, sabihin mo nga, lalaki ako.
1: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganito? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
2: Ano ba, Bill? Di mo ba nakikita? Busy kami rito. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
1: Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko ng buhay ko. Huwag!
3: Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari ka nilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Lagi may handa makinig. Isang paalala mula sa Cloud Media Incorporated.

0: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
1: Fake news yan! Mali!
2: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
1: Fake news yan! Mali!
3: Nakita ako sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
1: Fake news yan! Mali!
4: Ugalihing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
5: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugalihing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
6: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
7: Humanap na iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
8: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
9: Isang mahalagang paalala, Contra Fake News
10: mula sa Bit Media Communications.

0: Kaibigan, alam mo ba na ayon sa pagsusuri ng mga eksperto, mahigit 90% ng mga sakit ay nagsisimula sa gut o colon? Kung constipated ka, bloated, may hyperacidity o iba pang problema sa tiyan, sinyalis yan ng hindi maayos na gut o colon. Kaya i-clean and fit mo na yan. Para happy gut, happy life.
1: Clean and fit, clean and fit para sa tiyan.
0: Mahalagang paalala, ang Clean and Fit ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Su Ramirez po, baka manalo cash. Sa Ginuma na, Ginebra na. Just Analo promo na. May 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
3: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products.
4: Tingnan ang ilalim ng Shell Yoka
5: para sa Senate Manalo.
6: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
2: Cashali na!
7: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
8: Ginebra San Miguel. Huwag kalimutan tingnan ang ilalim ng selyo o cup ng Ginebra products para sa chance manalo.
9: Magkano kilo ng karne?
10: 500. Ano? Ma'am, bagsak presyo na yung 600.
11: Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko ng 800.
12: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want na sa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
13: Sarap magkasama!
14: All-in-one na sa All-in-One Magic Magic Sara.

Waste Grocery. Mga bagong bilihin, kami ang nagdadala mula sa pagawaan. Araw-araw, may promat sale sa bawat produkto. Tinutulungan namin ang mga tindera at negosyante sa pamamagitan ni Aling Sari. Presyo ng mga bilihin, kasya sa inyong bulsa. Ito ang grocery para sa masa. Always Grocery. Opening branches nationwide.

Magandang gabi sa mga estudyanteng lumalaban para sa mga kanilang mga pangarap. Sa mga pagod, puyat at naduduling na sa kakaaral para masama sa honor or dean's list. Alam ni PJ Piloso po, kayang-kayo nyo yan. Kung meron kong kayong hindi kakayanin, yan yung tiisin ang sakit ng ngipin. Yung kirot ng ngipin, damay buong ulo eh. So, paano ka makakafocus ng lecture? Wala ka naman naintindihan. O sa exam, mali-mali na ang sagot mo. Hindi ka rin makakapag-recite yan. Mayamang pagdating sa review, hirap ka rin. Ayaw namin natin mabagsak na score. Pero turun ko yung ma-sureball na ang gamot para dyan. Dahil dito, ito rin ang trusted ng DG Pilosopo ninyo. Dolphinol. Bilis relief na subok that works in as fast as 15 minutes. At nire-reseta na mga doctor. Dolphinol is the most doctor-prescribed mefenamic acid brand. Mata sa IQVIA, PMDA at IAM prescription data. MAT December 2025. Kaya dapat sa unang kirot pa lang ng ngipin, para sureball ang relief, Dolphinol. Bilis relief na subok na works as fast as 15 minutes. Mefenamic acid is a generic name of Dolphinol. If symptoms persist, consult your doctor. Dolphinol. Sakit ng ngipin? Get the bilis relief na, subok na in as fast as 15 minutes. Dolphinol, the most prescribed mefenamic acid.

0: was brought to you by
1: Mag-TGF lechon manok para kumain ng lechon manok. Mag-MSI gatas para uminom ng gatas. Sikta na yung pesos lang sa iyong makasukin tindahan.
2: Birch 345 Twin Pack. Pandalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 750 lang SRP per baso. Bili na!

dream. I got everything I wanted, but when I wake up, I see

0: Ah, bakla, bakla, bakla. Bill, sabihin mo nga, lalaki ako.
1: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganito? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
2: Ano ba, Bill? Hindi mo ba nakikita? Busy kami rito, oh. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
1: Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko ng buhay ko. Huwag!
3: Tumawag lamang sa Hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari ka nilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Lagi may handa makinig. Isang paalala mula sa Cloud Media Incorporated. Pag mag-

0: premium ampagkakagawa sa presyong abot kaya.
1: Dahil gusto namin na gumaling kayo.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
3: It is us.

0: Jess, grabe. Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
1: Hala, totoo? Saan ka sumali?
0: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won. Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
1: Naku po! Juan! Scam yan!
0: Ha? Hindi kaya. Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
1: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
0: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
1: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
0: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
1: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
0: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
2: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
1: Kaya huwag magpabudol, bes!
3: Isang paalala mula sa Bit Media Communications.
4: Hi, Brian here, your EVIX ambassador. If you need some new home equipment or replace the ones that are broken, visit EVIX Hardware. We provide all home equipment for you at affordable prices. I'm sure it will suit for your family and your home. And the best part, EVIX Hardware always give discounts, not only during certain moments. EVIX Hardware is everywhere. You can find us at outlets or malls nationwide, or you can order online via our website and app. So if you are looking for home equipment that are suitable for you and your family, come to EVIX Hardware now.

lusungin. Gano'ng kainit ang ayaw mo magpadarang mapanganib ay lulusungin. Pwede mo bang akuin kahit walang makaalam? Alang-alang sa paniniwala kung saan mo nakuha ang tunay na pagmamahal. Malasahan man natin ang luha, hindi man humupa, maghintay man ang matagal. Iligan ng mga tuyong damdamin at pusong bumubulong. Kahit na uhaw ka na kaya mo pa rin ba na hindi uminom? Lataya ng iyong balat, tinigay di mamamalat. Walang sumisigaw, hawak ang pangako na binitawan. Inilawan, gamitin mo na tanglaw. Pag nasa sila

0: Bes, grabe. Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
1: Hala, totoo? Saan ka sumali?
0: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won. Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
1: Naku po! Juan! Scam yan!
0: Ha? Hindi kaya. Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
1: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
0: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
1: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
0: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
1: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
0: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
2: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
1: Kaya huwag magpabudol, Bes!
3: Isang paalala mula sa Beat Media Communications.
4: With Technogas Technique, cooking isn't just about making meals. It's about creating moments. Discover safe, durable, and high-performing kitchen appliances built to last with Technogas Technique. From cooking ranges and range hoods to built-in hobs, ovens, and other kitchen appliances, Technogas Technique is designed to bring elegance and efficiency to your kitchen. Experience Italian kitchen excellence with Technogas Technique, your cooking partner. That's

Media, tumutukoy sa mga pamaaan, kasangkapan o teknolohiya na ginagamit sa paghatid at pagkalat ng impormasyon, balita at ibangan sa maramihang tao. Watch, kapag ang tinutukoy ay pagtingin sa isang palabas, labo o aktibidad o ingatan, subaybayan o siguraduhin ligtas ang isang tao, hayop o bagay. Pag pinagsabay ang dalawang ito, Media Watch, programang nagbibigay ng serbisyo at napapanahong isyu sa media at sa mundo. Walk, Siak, Way, Media Watch, simula October 24 sa Cloud Radio and Brown FM.

Always Grocery. Mga bagong bilihin, kami ang nagdadala mula sa paggawaan. Araw-araw, may promo at sale sa bawat produkto. Tinutulungan namin ang mga tindera at negosyante sa pamamagitan ni Aling Sari. Presyo ng mga bilihin, kasya sa inyong bulsa. Ito ang grocery para sa masa. Always Grocery. Opening branches nationwide.

0: Cleaning is your easy, delicious cooking and eating partner. Ngayong summer, gawing aninam-nam ang ihaw-ihaw sa bawat patak.
1: Aninam-nam summer sarap.
0: Basta nor.
1: Aninam-nam sa bawat patak.
2: This is easy hugas stains, a champion dishwasher.
3: Easy hugas. Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Kaling lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at di kitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.